understanding made the heavens.

wanna go deeper, but is it just a stupid whim? I wanna be

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Taking pictures ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Canton Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: FM.
1: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Samton sa XFM, libu-libong papremyo. Abo niya, salamat.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Maragang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas kas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Samson Plus Herbal Soap. Ako
6: si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Samson Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Samson Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
5: Samson Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi, isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
10: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
12: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Ultron Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm tired, caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ultron Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ultron Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Santom Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sa Santom Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lahat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pals.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ooh, wow! Guwapan ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya, nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya, salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya. Nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong pa-premium. Abo niya sa lang.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikat. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales team

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya nagdagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ega, Relban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Alas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunton and XFM limu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Sunton kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunton and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sunton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunton Gold Coffee Mix. Sunton and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM. XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh? Ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diri yo.
13: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM, libu-libong papremyo. Abo niya sa
4: lahat. O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Na tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lahat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinihita ko, sitwa po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa
3: o, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098.

0: MCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Zephan Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala nagsakit ang ako ni Kud.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Pasita Pastrana, Kawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya. Nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa
6: lahat. O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang

0: Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Xanthan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Xanthan Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akon niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lahat.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma Kuha.
7: Try
8: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nakuha
8: yung skin
7: po. Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sony Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency.

0: pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Vitamin C.

Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di karasa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa ako niya. Nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Canton sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lahat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Canton Plus Herbal Soap!
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Canton Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Canton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong pa-premyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM, libo-libong pa-premyo. Abo niya, salamat.
4: O, ikaw man, katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Garantisado.
2: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababaho-baho sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami Gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
12: Burmy, gina ko nag-migrain. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige di madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: ina. Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Vitamin D3

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magkaan.
3: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-pay po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Canton kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous

0: Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Chronic pain, ang sakit.
4: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, pag system pain, pangkarang pain, fast and safe. Yahoo! System pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
4: System pain,
5: mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya. Nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libo pa-premium. Abo niya salamat.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kun sinuman una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
10: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist.
10: Sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi SFM libo-libong papremyo. Abo niya,
5: salamat. O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sang tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga-Sibalong. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Vitamin

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Plantain Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Plantain Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, Kawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya na dagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Canton kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya sa
5: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Puminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Canton Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Canton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Canton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nation. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbal.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, consult a doctor.
0: Sa mga butika.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Hampton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.

0: para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap!
3: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain! Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain!
4: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Canton Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. At kung sinuman doon na may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Canton Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Canton Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Canton Plus Coffee Mix.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Canton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Canton Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutukan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong song. Sister Pain. Marasigda. Sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X.
5: X.
4: F. M.
5: X. FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Syst the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Syst the pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: oras, mga tropala, 5:07 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: hidayat kerana kaun Banwa It Kalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kerana pagpangalagad pagwaragwag exciting Pilipinas. Magkaroon kita nga adlaw na itaraya karang Domingo. Pizza size. Mga katropa. Sabungan karatonyo dagong 2026. And of course, sa gihapon, nagaililiba kita. Magkaroon karang adlaw karang Domingo. Wanay si katropang Clertian, may anak ka rin ginapanawan. That's why nga temporaryo sa adlaw ko at Domingo, kita anay mangin buyot. No, mga katropa, sa runaya ka rin programa ka rin exciting Pilipinas. Antes rong tanan, no, ginatambyo ginaton ita, good morning. Oh, good morning. No, ato no, nagkaroon niya may manghod. No, nga nagatutok magkara sa aton ka rin Facebook Live. And first, sa mga katropa na ito niya nag-monitor na pinagi man magkaroon sa aton karang inyo karoon niya tagsatag sa mga radyo. So, kamusta mga katropa? Inyo karang bugtaw. Makaroon karang adlaw karang Domingo. Nanora ito niya mga igmangod, may mga ginapanawan, no, may mga ginahikot, may mga ginakasakuan. Oh, kapi-kapi ang gidanay ka mo ha, no, samtang nagatutok makara sa aton karaga programa, no, kay man sa hindi man karon magbuhay mga katropa, no, aro mga mainit-init karaga mga topiko, ay aton karon niya igaplastar, no, aga ipabati kinyo mga katropa. Oh, si D. Mac Iswani, oh, good morning ko, no, katropang R. Abaw, nagpinamati, ginuna, makaroon sa Bacoor, Cavite, oh. May rin man niya gaon, ha. Kilalain Florencio Nadura Islao. Yes, good morning man, katropang Lalain. Kamusta man di mo nagkaroon niya plastada? Kakakapi-kapi, good man ikaw. Rato no nagkaroon niya maigmangot. Bawang iba kara timprano pa, oh, nagajaging-jaging yun. Ay, nagsimba, no, itapila na to no nagkaroon niya mga igmangot. Magkaroon, ha. Ay, amat-amat yun man karang nag-prepara or nag-pahaong sa makaroon karaga pang orason. Kay TJ Noy Noy Tanlok Solidad, yes, good morning man. O, nag-pinamati man magkara sa aton karaga pag ililiba man magkaroon. Na makaroon San Francisco, California. Jay, good morning. Good morning. Magamig-amig at simpo na. Sa mga tropa na aton magkara, ba, pwede kayo magpanindahan, ba, barato makararong mga tinuganon or mga baligya or mga nagpanguna, no, nga mga bagakon, especially sa aton karang Banwa Karat Kalibo, tinda makaroon na, ha. Mas ako sa ako, gidra, aton nun nagkaroon yung mga negosyante. Sa mga nagagagto na, ayong gid mga katropa, good morning gid. Medyo matauhay man siguro magkaroon, kape na agahon pa, no? Rindo na karoon, sigurado kita nakababo, kita nagabagaka. Mga gabas makara, naro mga baligya. Kababo makararong preska sana, o. Sa mga tricycle driver naton, nga nag-amat-amat, gunman makaroon ipahaom, no, magkabiyay sa pila ka mga banwa sa aton karang probinsya Karataklan. And of course, sa mga nag-monitor naton, ha, ng mga van bus jeepney driver. Yun. Good morning, gid. Una karong kinyo. And of course, sa mamungkid naton karang mga porsyon, maya-maya-dayad man karon nga gahon. Mga migamig nga tiyempo mga katropa. Sa aton ka nga Banwa at Libakaw, good morning. Banwa Karat Balite, good morning. Padala, good morning. Banwa at Banga, Bataan, New Washington. Numansya, Tangalan, Ibahay, Burwanga, Malay, Nabas, Makato. Malinaw ang leso, pati tatlo ka mabarangay sa aton kirang isla krat Boracay. Good morning! Sudad sang Iloilo, mayong aga! Sudad sang Rojas! Of course, sa probinsya karat Antique, aga sa isla krat Gimaras, mayong aga katon tanan! Welcome gid no, sa aton karaga programa karon Exciting Pilipinas. Laga nga to, bao kay Ninya Bilarmino. Good morning. Shout out to na karon kuno sa may Katmon Altabas. Para ga pinamati man magkara sa aton karaga paga ililiba magkaron. Very pwede digid ninyo man mga katropa. Nang i-follow no, or i-share na no, raton ka nga programin ko course. No, pwede-pwede man ka mo ka nga magpadagat inyo ka nga mga komento no, samtang kita nagatalakay aton magkaroon niya pag-abasa. Yan ay kita no, sa produkto ay taton ka nga Yes to Holta Incorporated. Dabay ka tropa, daya karon niya Turbo Dietary Food Supplement for May. Kapin makaroon niya agahon no, bow! Kapang painit sa kagwasa ni Mister Daya karaga Turbo Dietary Food Supplement for Men nga may makain klabo waska ha? Medyo naga pang wasak karada karaga benepisyo ginapan nami rong performance aga satisfaction ibahan kara sinisis ginapan nami man rong natural dry ginabalik rugana sa relasyon naging yung man karoon niya labing-labing. No, ginapahaba rong energy at confidence sa pagulid karon kay Mrs. Guas ag ipiktibo. Kaya ka nga Turbo Dietary Food Supplement for Men because happy wife means happy life. Oh, mga katropa, 100% natural, safe, aga effective. Of course, mabakal sa pinakamagapit ka ng butika sa inyo ka ng lugar. Mahimo man niya ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Halimbawa, makabakay ng kamot daya ka ng Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa. Oh, ay pwede-pwede na ito na pagagamiton sa aton karang promo. Ano na aton karang promo? Sa Rong Santon and XFM, libu-libong papremyo. Kasi gidasgid kita karon na sa pagbaton, mga katropa. Halimbawa, kung may mo karang asang kabanig, it's Santon Gold Capsule. No, or maimo pagit karang asang kabanigit premium D3 softgel capsule. At kung maimo man karang asang kabanigit Turbo Food Supplement for Men, kung wakit karon may pero maimo karang lima ka mga sachet, it's Santon Gold Coffee. So daya mga katropa, posibleng magadaog ka, kita daya karon niya 3,000 pesos every week. Ha? Kung sasiin no, sa grand draw prizes daton pwede ka makabaton ni 50,000 second prize 30,000 third prize 20,000 agayaton ka rin 10 consolation prizes nga 5,000 pesos cash each mga katropa ano pa rin nyo ka rin ginahugas ay sumudyaman sa sobre naro daya ka rin sachet at produkte taton ka rin Yes to Halt aga ibuktang no, sa aton karanga drop boxes mga katropa. Siyempre, butaon mo't inyo karo niya pangagad ron. Address, contact number, and of course, ra inyo karo niya signature. Okay, ra aton karanga drop boxes. May aton na karon sa Farmacia Gomez. Ra karon sa Kalibo Shopping Center. Aga iyaman sa may Ruel and Junior Barbershop. Ra karon sa Poblacion Banga. Or, iya mismo sa aton karanga Estasyon Experto Road. Tigayon, Calibre. Okay, Macaldo Hermelen, yes, good morning, Ed. Para ito na nagkaroon yung magkatropa sa Ginbaliwan yung Washington, nagapinamati man makarangkato, no? May rayon karangat, Chempo, si Yoson man, katropa, Macaldo Hermelen. Kapit, latana, galerong dibo. Libertad, antiki, gitana, paman, mga igbata na tao. Ay, sige, ay mamutos kita to. Mamutos, ha? Okay, mga katropa, oras na to may alas 5:18 no, magkaroon ka rin nga agahon. Sa aton ka rin kapag ililiba pag pangalagad anay, makaroon ka rin bugan kara it Hunyo, mga katropa. Ro, aton ka rin nga Aklan Electric Cooperative or Akelco, nagpagwa, no, itadaya ka rin nga anunsyo. Ano randa ka rin nga anunsyo? No? Nga posible rong pagtaas sa bill it kuryente makaroon ka nagabugan it Hunyo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah? Raya ay bangod sa nagataas man nga balor sigon, it power generation, no? Nga tuga sa kakugangan, it supply, it kuryente sa Visayas grid. Ang sambilog man sa ginasugid nga rason, hayrong pagtaas it mga presyot produktong petrolyo, nga tuga it kinagabo una karon sa Middle East.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, rung Visayas, rung Visayas grid, naka-experience it mga challenges, no? Sa pagbalik kara ita operation matapos nga ginasuspende temporaryo, no? Ita Energy Regulatory Commission rong WSM Ocon Wholesale Electricity Sport Market na kara, no? Mga katropa aray karangabugan medyo kapin sa mga beneficiary kalimbawa kung 4 piece kami ko na may subsidy no rong aton karay nga akel ko medyo nabawas-bawasan ro mga pasanon, no? Itaton karaga mga igmangon. Siyempre, o nagyapundong krisis mga katropa, ita produktong petrolyo bangod niya ni, no? Sa kinagamo o karon sa Middle East.
1: Exciting Pilipinas!
0: Anyway, sa pihak karaga bain, noro aton karaga Department of Education or DepEd, maging pagwa, no? Nga panibagong mga sundanon or daya karaga may kaangtanan sa pag-suspende it klase, no, ag trabaho sa mga eskwelahan si Dagong Mitdefit Order Number 014 makaroon karaga dag-on, no, or daya karaga enhanced guidelines on the cancellation or suspension of classes and work in schools, mga katropa. Mga alinda.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Mga alinda, mga katropa. Halimbawa, may una karang bagyo, no? May mga guidelines kung danon. Oh. Pag yellow heavy rainfall warning man, pero nasa signal number one, asid man naton pag signal number 1 niya ra suspendido tarong klase kara, no, pag abot sa kinder. Signal number 2 man baw suspendido rong sugod, no, halin sa kinder hasta 8th grade 10. Oh, signal number 3 automatikong sinuspende darong trabaho mga programa or ita alternative learning system or ALS, no. Ag signal number 4 to 5 pero ayaw man daya medyo masubo tara. Oh, dahil kara nga talad niya signal, medyo masubo, no? Automatic, no, nga suspendido rong trabaho mga programa, no? It alternative learning system ag mga klase, no? In, or in-person classes, no, sa taran kara nga level. Okay? Mabok pa ron, doon na, pag-istoryahan ta ron. Sa piyak man kara nga bahin mga katropa, o oh, arat ah, may dahil kara nga balita, no, nagahugagon man mga katropa rong planong pagpatindog, no, itaraya karanga tulay nga magakonekta sa mga Banwa it Bataan agraya karanga New Washington sa probinsya karanga ita Aklan mga katropa. So mabaho karanga bulig, no, kapin sa mga igmanghod nato nya nabudlayan nya magpinatabok-tabok lat ana perme sa kahit daya karanga baruto, no, halin ka sa New Washington to Bataan, Bataan to New Washington, no. Yung magayo, oh, ay kung mag-agto ko tingabi ba ito sa may Banwa Karat Bataan, maagi ka gindi karon sa Alta ba sa pila pang oras, misang oras pa. Oh, ay kung iyakat imo sa may New Washington, iyakahalin sa Kalibo, ay pilang, pilang oras gid lang, no, mga katropa. Ay kung iyakas sa Kalibo, gahalin, maagi ka pat Alta ba, bako kagayo, gutaan na ito nga mayan. Oh, ay kung madayon raya karanga plano, mabaho nga bulig na sa aton karanga mga igmangon, kapin sa aton nga mga negosyante.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa. O, istoryahan taman ron, no? Sa pihak pagit karagabahin man, matapos ronggin patigayon nga blue ribbon or hearing mga katropa, no, sa pagpanguna nanday Senator Rodante Marcoleta. Nag-uwaraya karanga 18X Marines.
1: Exciting, no? Pilipinas!
0: Kung sa si hindi ka ra, ginpang meet lang ro mga kilagang personalidad. Now, sa pag-meet lang itaya kara nga mga personalidad, ang mga katropa, puro staran, nagpamalibad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sino gasugid karat daya karaga kamaturan? diba ha? Si Senator Erwin Tolpo, suno ka na. Kung sino man na magpinatigayon ni hearing, ag-uwa man na sa amon karaga pagpanguna, hay pwede man na namon kasuhan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agraya karaga 18 ex-marines, bangod man naging kanta man ako nanda. Yawa man manat daya karaga kamatuuran. Pagkakasuhan naman! Suro kay Erwin Tolpo. Ano man pati mo ko dyan si Erwin Tolpo. Pati Senator Soto ba? Nadagahig man karaga katropa. Nga ginasugid, nagbaton man si Gonko, no? Imot daya karanga kickbacks. No, sa aton ra nga 18. Nga manating Marino. So, si raw reaction ni Senate President Vicente Soto the second, magapasaka man si Gon imot libel ag cyber libel kontra, no? Sa runaya karanga 18. So, witness nga nagpakilagang dating Marines.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, rumatood-tood ko nung ang Senate Blue Ribbon Committee hay sa Lunis pa pagahiwaton suno kay Senator Erwin Tolpo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agbukon amana or bukot kamatuuran daya karangagin patigayon karanga Senate Blue Ribbon Committee kurag taliwan karanga Webes yung ginapangunahan niya ni Senator Rodante Marcoleta. Ay syempre kinyuguta rato niya maigmangod niya samtang kita nagapiramati ba usan dito ginaway. Kumbaga, tingganay, rumanga panukala karon niya batas, nga para kunta, no, sa aton karanga pumuyo. Problema, hindi mapasar-pasar, hindi matapos-tapos, bangod niya ni magulo makara rong Senado. Kinangan! Limpyohan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay Floresa Marte, good morning!
2: Good morning!
0: Pinamati man makaragato, no? Kay Tristan White Gulay, yes, good morning! No? Punong-puno yan, no? Nang gulay. No, katropa nga Tristan. Babo, siguro tinuga karakanda eh. Paramiton siguro magpamot, ugbustot na ya karang, kwan, gutaw. Ugbos it daya nga kwan ano paro mga ugbos no mga right oo daghog katropa no okay no sa aton kira kapag ililiba oras na to alas 5:28 so standby to talk mga katropa sa runaya kira ka mga tupik ko nga aton kira kapag istoryan parang balikan ta tiga mga itapila kang reminders kali standby

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sunton Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Doon si Kayabyeb ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sunton Plus Gold. Ikipikos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Sunton Plus Gold.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sunton Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Sunton Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sunton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sunton Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Sunton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Sunton Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Sunton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang Bybayro Hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
13: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Para sa malakas na buto,
15: Premium D3.
14: Matibay na immune system.
15: Premium D3.
14: Proteksyon sa bacteria at viruses.
15: Premium D3.
14: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
15: Premium D3.
14: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
16: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
17: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang na ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa Seed Extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga vitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
10: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
12: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Oras, mga tropa, 5:41 sa gahon. Nagapanumbali kita, mga tropa, no, sa aton kinagapag ililiba exciting Pilipinas. Now, istoryahan ta na, iro nagkagatabo nga ra sa rundaya karang Senado. Umpisa ko adlaw, no, nga nagtaliwan karang Webes.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ko adlaw karang Webes, mga katropa, kung aton karang madumduman, nagpatigayon itdaya karang Senate Blue Ribbon Committee, no, sa pagpanguna ni Senator Rodante Marcoleta, no. So may 18 ka mga witness ag sandaysin or sandara ag anor anda karang na witnessan, no, mga katropa. Daya karang 18 ka mga ex-Marines, no? Sandaro gin question ita daya karon nga mga senator sa pagpanguna ng Rodante Marcoleta. Ag sambilog sanda karang gin mitla nga may mga gin padaghan karang mali-malita karang kwarta or nakabaton karat kickbacks. Raya nga si Senator Soto ag si Senator Erwin Tolpo.
1: Exciting Pilipinas!

0: Pagkatapos ng mamitlang, no, randar karangapagan mga katrupa, nagtao itdayag karun yung pahayag, no, rayag karang senador, nawa tamanat dayag karang kamatuuran, runga, dayag karang ginapanghambag, ita, mga, dating marino. No? So, ara mga katropa, si Senate or dating Senate President Vicente Soto III nga magapasaka taman ako libel ag cyber libel kontra sa runaya karang 18 nga mga witness nga ginaakusahan nga nagbaton niya ni Imaut daya karang kickbacks halin sa flood control projects. No? Suro di kaya kay Soto, masayura naton sa Lunes. Ah, kasi Lunes, mga katropa, may ipatigayon man sandag karang Blue Ribbon Committee. No? Ipaan si Senator Erwin Tolpo. Nga kung nagtaliwan karang Webes nga Senate Blue Ribbon anday Marcolito, ah, daya ay piki kuno.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agro matutuog nga Blue Ribbon Committee, raya nga adlaw nga Lunes or hinaga karang adlaw. Hinaga man na ano rong magagawa karang hinaga. Ano rong mga igamit lang mananda karang hinaga. No, bagantayan dra. It bilog karang nga Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sunod di karang mga katropa pagid. No? Samtang ginambag man ni dating Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson nga raw mga senador nga nagpanguna no sa hearing ko Webes hay pwede nga mag-aatubang sa nagakaigo nga mga kaso.
1: Exciting so, Pilipinas!
0: Nga pwede man ang sanda nga makasuhan it cyber libel bangod sa bugos. No? Pinaba na itong bugos, piki. Bugos nga hiring. Ha? Rongging hibo nanday Marcoleta. Now, roombudsman, may ginbatikos. Raya karang ginhimo karang hiring. Bangod, may una, sanda nga ginhimong investigasyon nga anomalya. No, sarong raya karon niya flood control project. Ay, there si Senator Erwin, may ginhambag man, nga ipadakop ro mga senador, nga ginasugit illegal, no, nga nag-hearing, itdaya karon niya Blue Ribbon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Karamiton, inyong kampangan, kapwa, senador, mag pagasakaan yung magkaso. Oh, ay mabahot ang impact ra. No? Sa ito nung nagkaroon yung mga ibangon. Madya kita at arong ginadumok. Dumok ko niyan eh. Dumok ko pag ito sa dagom. Mandala rin yung senador. Oh. Madya ginaubra ka nandang ground room opisina at senado. Oh. So no, kay Tolpo man. Ro, ginimo man niya hearing ni Cayetano ita Cayetano Black kung nagtaliwan karang Hunyo 4. No, sa pagpanguna ng Senator Pia Cayetano at Rodante Marcolita, no, what aman at kabaturan man, so naman kay Erwin Tolpo. Importanteng tumistigo ro pila ka mga dating miyembro it Philippine Marines. Aga ginakusahan ro pila ka mga politiko ag individual nga nagbaton man it malimalitang kwarta. Ay kung yopo-yapo na to, magiging pang mitlang nga rananda, ginpadaganan dam, kung sa malita, may mga sombre pa nga ni mga katropa. Nag-abot it 800 billion!
1: Sabi nga ka,
0: kwarta ka manggaranon sa matodgang ro Pilipinas. Kung uwagang it may nagasagap karang nga mga buaya, ay man, pag-abot to si ibabaw, sagaon na net buaya, o ay kung may mga sobra-sobra, no, kumbaga nagpisik, ah, halin sa imo karang ginsagaan, o oh, maagto na, yes, iyakaton. kina orma subo nga ni ramaga katropa no? Kumbaga sipod mo senador sa senador sanda sa sugod ba nagailinaway imbis naga intindihan kumbaga kunta oh syempre pagimit lang tabero imong karanga pangan nga senator ka pa no tapos about pa sa flood control na ginaisip itawo kurap ka eh di ba oh that's why nga hindi mo man pwedeng oo kurap ako
1: natulad na
0: mga katropa nga balibaran gid lang ra itdaya karon yung mga senador oh so gintawag mani tolpo nga sangka sham hearing o peaking hearing rong ginhimo itpaksyon ni Cayetano bukon ama narait autorisado makaron it leadership it senado agwa man manara nagsunod sa roles it blue ribbon committee no ag hindi kumana pagasugtan rong pagarias kara nga ginahimo rong hearing no ag uman nga dapat ra ay sanda makulong
1: exciting Pilipinas
0: para pag-uon kumanat daya karaga plenaryo abay ni Tolpoy ha kung may mag-aakusa man ang kamon nga magsumite it konkretong ebidensya sa Office of the Ombudsman kung gusto man anda karanga mapamatud-an randa karanga statement nga kami man ha nagakurap mapasaka man ang kamit dahil karanga kaso kililita man kita karang
1: exciting Pilipinas
0: rayro plastada makarananda eh oh. Oh, syempre kita nga ra iya ay pamati ang kita anay kita iya karon sa ubos ron. Oh. Abo pa may mga abo pa ro mga ginpang meet lang no. Ita daya karanga 18 ka mga Marines or dating Marines mga katropa. Now, si Cayetano man. So ano ra suno man karakana. Kasi may ipatigayin ka rin nga hearing man no, sa Lunes. Now, si Attorney Dino De Leon sangka human rights lawyer ni Senator Alan Peter Cayetano nga dapat mag-atubang man it 13 warm bodies or physical nga mag-aagto or physical nga mag-aagto ng mga senador sa sesyon sa Rulaya Caronia Lunes. Raya karangatikang sigon ay agod mapamatud-an nga buyot sa gihapon ni Cayetano rong mayorya ag mga lehitimo nga imaw rong may gahom bilang sangka Senate President. No. Dugang ni De Leon. Daya hi kasunod it grabing dispute sa pagpamuno no sa Senado. Agpadayon man rong kampo ni Cayetano nga imaw sa gihapon ro naga panguna sa institusyon. Sa tuma it official nga deklarasyon it quorum it karibal nga block sa pagpangunaman ni Senator Sherwin Gatchelia. No? Suro pa sa abogado ni Cayetano. Magahipos. Atrasanda kung kaya ni Cayetano nga magpagita itdaya karon nga 30 ka mga senador sa plenaryo. Kung pugo ka mga miyembro gamang rumay una kara no di kara nagagwaro pagpamagag ni De Leon rung senador aga gin question kung siin sigon karagin buorong kadamo iti tsura. Para hambagon sa Gihapon nga imaw sigon rong Senate President.
1: Exciting
0: ay natagbulo man yan kita para kapon. No, mga katropa. No, nga may isang karepresentante naging patigayon sa News Forum. May ginpakita nga malita nga haraman na bukot tanan nga malita sugod kwarta ba pagbukat na mga katropa. sa pagpakita na sa News Forum ba pagbukat at dahil karaga kuan malita mangga. Mangga tarugwa, no? Dahil manaruga pamatoon nga bukod man na sugod sa malita kuwarta ko amat mana may una man mana karanga mangga. Now si Ligarda, Senator Ligarda man, no, gina kabig ni Senator Loren Ligarda nga sangka unconstitutional or gabag sa constitution agwa it bisa rong natabo nga balasahan sa liderato it sinado kuadlaw man nga Miyerkules. Sana karagin pagawa nga video statement gingtawan ita puntot senadora nga gabag sa batasa rong pagpungko nga ra kay Senator Sherwin Gatchilian nga sangka Senate President pro tempore agmangin sangka acting Senate President. Mana hindi pwede nga mahalal it mga bagong opisyal rong bagong mayoryang grupo bangod nabigo sanda karang mabuorong insakto nga mga buto base sa batas. Dapat abi mangin trace para kompleto recados kumbaga konta. Suro sa senadora rumaligal nga basihan kung haman manat hindi man na kilaghanon, no? Base ras alinsudon sa Article 6, Section 16 at 1987 Constitution, Rule 2, Section 2, it rules of the Senate. So kinahangan rong mayoryang buto, itanan niya mga miyembro kara, agod makapili, no, itada opisyal. Bangod may 24 ka mga senador sa nasyon na no, mga katropa. So, rung mayorya, dapat katumbas na kara, high 13 nga buto. No, agbasi man sa mambabatas, nga 12 rung senador gamang, rung nagbuto sa natabo karang asisyon. That's why nga what legal nga gahom rung mga raya nga mag-aproba. Ita, panibag-o mga katropa nga komite. No, ay kumbaga, siyempre, 12 matod sanda eh. Ay nakabutang sa aton kiragabatas, dapat mana, 13 dapat kararong mga senador. Alas 5:51, no mga katropa, ro aton yung oras. Oy, good morning. Tawang tanay ta dagan, no, aton no nagkaroon yung maigmang hodin, nagkatutok po kara. Galipoldo Martinez Jr. ba? Good morning!
2: Good morning!
0: Happy na mati man makarakaton. Happy Sunday. Shout out lang. Charity Rides from Alipotos. Good morning, Geda. Katropang Leopoldo. Happy na mati man makarakaton.
2: Good morning!
0: Kay Randy Santisas. Good morning!
2: Good morning!
0: Nagatutok man, no? Sa aton karagapag pangalagal kay Rhodes Salvador. O na, karon sa may Banwat Libakaw. Good morning, man. Bawang nagkakapi-kapi man makara. Meret ka rin kapag tutok katropa ng Rods. Okay, kay Randy Santisas. Good morning, man.
2: Good morning!
0: Nagpinamati man makara, no, sa aton ka rin kapag waragwag. Alright, mga katropa, no? Kaya kung abos na git kita no, sa checkpoint, aton karagapag ililiba. No, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa pila ka mga topiko nga wa na to na talaga ay bantayan no, sa pila ka mga news in public affairs. Yagaroon sa XFM Kalibo. Abo-abo nga sagamat sa mga katropa na to nagtuto pinagi sa aton karika Facebook Live. Sa mga katropa nga nagpamati, nagmonitor, pinagi sa inyo man karoon yung tagsatagsang ka mga radyo. Sa mga katropa nga nagtutok man, pinagi sa YouTube channel. At sa aton karang mobile application, abo-abo nga sagamat. Nangin kiba na aton partner technical side, katropang si Pril Kit Palmon. Sangagad man, itaton ka nga station manager, katropang Jan Alinas Canyo. Saton ka ron niya CEO, Dr. Rimli Tooy. Ako man din yung karoon niya nang intibahan, katropang Arankulas. Nga nag-aiwan, itmayadayad ka nga gahon ito, XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
3: XFM
4: mga katropa,

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
2: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil. XFM.
2: Santhol Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santhol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
2: Santhol Plus Gold.
4: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Santhol Plus Cup Mix bango dry ay misang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santhol Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Pero Santhol Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santhol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santhol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot.

0: Politika. Sister
1: Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tuwid sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita ka mga driver? Mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 6:11 sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: May rayad nga agahan Luzon, Visayas, Mindanao. May rayad nga agahan Pilipinas, Western Visayas, Mayong Aga. Probinsya Iraklan, Banwait, Kalibo, good morning! Mayad-ayad nga agahon. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Adlaw kita makaroon itay karang nga Domingo pet sa 7. Sa buga ni Tunyo 2021, isag sa inyong karang nga mangin alagad sa inyong karang nga mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Regine Teodoro. Oi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayad-ayad nga agahon. Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Sa aton karon nga mga suki nga nagatugog paruna, sa aton karon nga mga katropa nga nagabubalikutot paruna.
1: Wow!
0: O ay okay lang man nga ni kung nagabubalikutot pa kung wa matrabaho. Baka pupahuway man hambag itaton karon nga mga katropa. Makapupahuway man man na makaroon ka tropang nins. Makaroon kita ang adlawit na ikarang Domingo. Grabe, Domingo gumata. Hunyo 7, 2021. Ako ang ninyo karang amangin alagad. Ako si katropang Ninyo Regine Teodoro. Makaroon niya Sunday edition at aton karoon niya pala tuntunan. Bullseye. Ibinin niyo ako sang oras agtunga karoon niya pagratsara. Pila karoon ka mga balitaan. Pila karoon ka mga tagagupang doon aton niya mga tupiko. Na aton karoon niya pag-aw-istoryahan sa aton karoon niya pagpangalagad. Siyempre, good morning anay sa aton karoon niya mga suki sa 1 segundo distrito. At aton karoon niya may probinsya karoon itaklan. Sa aton karon nga suki iya sa kabisera naton Banwait Kalibo. Sa aton karon nga mga suki man nga mga tagpagamati una karon sa may isla at Boracay. Sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, Mayong Aga. Sa kutob magabutan ito, aton karang pagpangalagad, aton karang pagrurat. Sara, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Siyempre, good morning man! Sa aton karon nga mga katropa runa nga nagapamati na sa anda karon nga mga transistor radio. Nagatutok, nagamonitor sa aton karang nga pagrurat sada. Sa aton karon nga mga katropa listeners nga nakatutok, nakamonitor, nagasigabong naro anda karon nga mga radio makaron nga agahon. Good morning, gidana!
2: Good morning!
0: Ay mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan! Kumusta? Kumusta? Kumusta ka mo makaroon nga adlaw itay karang nga Domingo? Sa mga katropa manaton karon nga nakamonitor, nakatutok, sanda karon nga mga panimagay? Ray ba karahay nagapupahaom? Ray ba karahay nagapupanindahan? Ray ba karahay nagabubalikutot pa? Ray ba karahay nagakinot anda karon nga pamahaw? Ray ba karahay wa pagid ka tugog? Manmanawa nakatugog nga nagbugaw nanorplastada baw. Sa aton man karon yung mga suki man nga mga katropa naton yung mga mangunguma mangingisda. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Siyempre sa aton karon yung mga suki man nga tagpamati man nga nakatutok nakamonitor katon ro aton karon nga mga drivers. Sweet lovers nga nakatutok, nakamonitor katon. Abay, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa aton karon yung mga tendero, tendera, bulantero, bulantera. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning! Mayad-ayad nga agahon. Siyempre, sa aton man karon yung mga suking tagpagamati nga nakatutok, nakamonitor katon. Sa aton karon nga XFM Radio Mobile Application. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa mga nakatutok man sa aton nga Facebook Live, pwede ka mong magpadagat inyo karon nga mga greetings mensahe. Kaya aton gidron nga pagatawan itdagan sa aton karon nga plastada. Sa aton karang nga pagpangalagad makaron nga agahon. Tawangid naton doon ita hugada ligwa ha. Sa aton karon nga pagruratsada makaron nga agahon. Well, banwa, ano rong mga balita ang aton karang pag-aukistoryahan, aton karang pag-atalakayon, sa aton karang pag-ratsada, sa aton karang pag-ililiba.
2: Pusas! Pusas!
0: Unanay kita sa mga ragagkuan naton karon nga mga balita lokal. May daya karang nagtuhaw karakabi.

si sa buga ni dayat karang Hunyo ginapahayag nga may una karon nga increase sa raya karang aton karon nga mga electric bills. Amain, ano ro kabang danan daya kuno hay bangod sa ginatawag karon nga higher cost o it the electricity supply. So hindi ka mo mangawa kung sa dayang buga ni Tunyo mabaton yung inyo karon nga mga bills ay may una karon nga pagtaas, ha, mga katropa.

Pasensya lang anay sa aton karon yung mga katropa ay ginapuplastar anay nato no aton karon nga mga connection iyan no. Saray karang nga pag brown out nga ra mga katropa. Anyway, haron da aton karon yung mga balita lokal sa balita national. Naton karang nga pag-aaw istoryahan makaron nga agahon. Raya karang nga raya karang may kaangtanan ha, sa Senado gihapon karon mga katropa kung sa siin nga ni may Facebook Live na naman kahapon si Senator Alan Peter Cayutano. May anaw man karang aginbuhian karon nga mga statement regarding sa raya karang Senate leadership nga pagpag-o ay daywat abi makarondo nagapakilaga nga sandaro daya karang nga mayorya at daya karang nga Senado. Aro Gatchalian Black agro raya karang nga Cayetano Black mga katropa. May nagasalaman do daya karang mga tawo apisar nga ruraya karang Gatchalian or daya karang Gatchalian Black ay abuot akarang nag-recognize nga sandaro minatuod-tuod karon nga mayorya it daya karang nga Senado. Aton doon niya pag-awistoryahan sa aton karon niya pag-ruratsada. Sa iba pagidya balita, si Senate President, si Senator Loren Legarda, nagpanindugan man nga unconstitutional, ruraya kara nga mga ginpagwa, itdaya kara nga 18, or daya kara nga unconstitutional, rugin pati gayon karon nga change of leadership, una karon sa raya kara nga Senado. Sa iba pagid naton karon nga mga balita karon mga katropa presyo it diesel gauman nga magataas dayang masunod nga nga Domingo rollback sa gasolina igapatuman man. Sa balita sa ibang nasyon, tatlong mga OFW na ninahan sa drone strikes nga nagtama sa Kuwait International Airport. Sige-sige tagihapon no raya karang tawag natun kara raya karang mga kinagamoy to karon sa may bahin it daya karang dayang Arab region. Iraro mga balita naton ngaton karon nga pag-awistoryahan nagaton karon nga pagatalakayon na of course standby man kamoy maga-check kita karon itdaya karang report itaton karon nga patrol itaton karon nga patrol sanda karon nga natipon man nga mga balita.

0: asaan.
1: Para mataas aton karon nga weather, makaroon nga adlaw itaya karang Domingo. Para sa aton nga dagagan itaton karon nga panyimpuhon makaron. Wa makaron it ginabantayan yon nga low pressure area or ya init panyimpo sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility sa sudag sa guwait aton nga PAR samtang southwest monsoon man ro nakakapekto sa northern ag central Luzon. Pero Ilocos Norte at Ilocos Sur ay maka-experyensya it magaka nga pag-ugan bangod sa southwest monsoon. Kama naman dudaya karang Metro Manila, Caldariela Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Agnabiling, Ilocos Region ay apektado it southwest monsoon o kunhabagat. Samtang runabiling nga parte it nasyon ay magagumon sa magagumon nga kangitan nga mayapta-yapta nga pag-ugan-ugan bangod man sa localized thunderstorms. Wamanit ginabantayan ang gainit paniempo sa suod ag sagwa it aton karon nga nasyon. Hayraro aton karon nga weather update. Makaron nga adlaw itaya karang Domingo, Hunyo 7, 2021. Agraya karang portion balitaan higinatod katon mga katropa itaya karang Santon Vitamin C. Ro Santon Vitamin C ay magaling karon sa Santon ginapabaskog ro aton nga resistensya gabigon sa mga physical activities ginasukan o fatigue ginabuligan nga magpadasig sa recovery maghalin sa masakit. Santon Vitamin C ro Vitamin C nga magaling karon sa Santon ro Vitamin C nga magaling man sa mangosteen ro alkaline nga vitamin C kung kinahanglan ninyo it pampa kasangga o panangga kapin makaron uso ro mga flu dayang mga masakit, sipon, kinahangan, mapabaskog, mapapagod, ro aton karon nga resistensya. Mag-Santon Vitamin C, produkto, iti Yes to Health Incorporated. Well, sa aton karang pag-ruratsada, mga katropa, pila naton kara sa mga balita ang aton karang pag-aog istoryahan. Si Daya karang Senator Loren Legarda, may gin pagwa karon nga sang ka video statement agin pahayag nana nga i-mount ana gihapon karon do Senate pro tempore. Magulo ha, sobrang gulo ro daya karang nga kinabo nga ra makaron mga katropa iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Hambag ganit iba waun man nakita karaman kasayid kun sin oro aton karang apatihan. Sa daywang pwersa nga nagaumpugan. So iya mat-a, hambag sa pihak, sa Gatchalian Black nga konstitusyonal ag nakabasi sa rule of law man naro amon karon nga ginubra kasi nga ni wagot at sesyon it pilang adlaw. Ag nag-inabsent aruraya karang katuanay hero majority Black. Now, hindi para naton masayran hinaga, may Blue Ribbon Committee hearing si Senator Erwin Tulfo. Hugaton man naton kung ano rin magiging plastada karay, even though 18 Marines nga to, hay ginimbitahan manana. Ag maabo nga mga iba pa nga dapat naton karon nga bantayan. Aranay si Senator Loren Legarda, mga katropa, ay may anak karang statement. Nga ginpaguwa no regarding sa raya karang leadership change inaasa raya karang Senado pamatian nato
2: sa mga kapwa ko Pilipino. Malinaw na nakasaad sa konstitusyon, walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate president kung makakuha siya ng mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms, dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum, kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. Madalas pong binabanggit ang mga nasa minorya ang kasong Avelino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avelino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum, sa eleksyon, at para magkaroon ng reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas, 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Dito, malinaw na 13 ang kinakailangang boto para maghalal ng Pangulo ng Senado at parehong bilang din ang kinakailangan para sa pagboto ng mga opisyal. Hindi rin bago ang patakarang ito. Noong pang 1973 Constitution, malinaw na ring nakasaad na ang Speaker ng National Assembly ay dapat mahalal sa pamamagitan ng mga mayoriyang boto ng lahat ng miyembro. Kung tatanggapin natin na maaring basta-basta na lamang bawasan ang bilang ng mga senador na kinakailangan para sa eleksyon ng mga opisyal at pinuno ng mga komite, malaki ang magiging epekto nito sa operasyon ng mataas na kapulungan. So tuwing may mga senador na nagkakasakit, nasa abroad, pansamantalang wala sa session, naaresto, nadetina, at iba pang kadahilanan, maaring gamitin ang dahilan na ito para palaging mag-reorganize ng Senado. Pag nangyari po yun, hindi na representasyon ng taong bayan, interes at issue ng panahon ang magtatakda kung sino ang nasa mayorya at mga opisyal ng Senado. Ang magiging labanan na lang ay kung sino ang makakapagbawas ng pisikal na presensya ng kabilang panig sa bulwagan. Dapat manatiling representasyon, interes ng nakararami, performance ng bawat isa, at issue ng panahon ang batayan kung sino ang magiging mayorya at pinuno ng Senado. Ang konstitusyon ang gabay ng ating demokrasya. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at higit sa lahat, para sa bawat Pilipino. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore. Maraming salamat.
1: All right. So, hatong mga katropa, no? Ruraya karang video statement nga ginpagwa kahapon ni daya karang Senator Loren Legarda. Rumabudlay kara makaron is nalilito ro tawo. Kun sin ugid man, ruraya karang dapat sundon. Although nga do executive House of Representatives ag ibang mga nagakasari-sari karon yung mga ahensya at gobyerno pati nga

0: Raya karang abuman ka tong nagakwestiyon. Ha? Sa ratunga tong naging action ita raya karang ginpatigayon nga tong Senate Blue Ribbon Committee hearing kasi abo karang mga nag daya karang ano nagbatikos pila karon ka mga ahensya ro nagbatikos bangod sa kakuwangan absent wait day karang secretariat stenographers ruraya karang kaitano lead hearing ko nagtaliwan nga adlaw itaya karang kanong nga nito ginpatigayon ha last week ha rumang legal experts hay nagakabagaka sa raya karang irregularidad nga ginpatigayon kasi what stenographers secretariat sa raya karang nasambitan nga tong hearing may una man nga irregularity sa proceeding kasi kun inyo man ang nakit-an uwa based sa mga nakita uwa it stenographer ag uwa it senate secretary rodaya karang nasambitan karon nga proceeding mga katropa so dato man nga tong hearing ag si Senator Erwin Tulfo nagpahayag nga invalid ruraya karang nasambitan nga hearing. Ay bukon man mana imot recorded. Ha? Aga uwa na itala or uwa na i-record kumbaga. Mga katropa. Kahapon, haraguman, may statement na naman si Senator Alan Peter Cayetano. Hamba tunana mag-usoy manakita at solusyon kung sin oro minatuod niya Senate President. Ay gusto ni Senate ni Senator Alan Peter Cayetano nga makipagpugong kay Senator Win Gatchalian para nga maistoryahan ag masolusyonan ro issue sa raya karang pagbaylo it liderato sa Senado. Doon doon na karoon niya hambag. Saan na karon nga Facebook Live mga katropa gintawag na nga bogos ag peke ruraya karang nga naging sesyon sa Senado ko June 3 kung sa siin nakaangkon it ginatawag naton nga Senate pag-change sa Senate leadership mga katropa doon doon na karoon nga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Gininganyo man na si Senator Win Gatchalian nga hindi ka man na magpagamit sa Malacanang ag saan nga mga kaalyado sa Senado. Ginbatikos man na rupag patuman it work from home arrangement sa Senado Webes June 4. Haraman doon naging statement sa Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano mga katropa.
1: Praise God for this opportunity. Makasama kayo ngayong hapon na to. Magandang hapon po sa lahat ng ating kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ating po mga kababayan abroad. Of course, mga kapatid natin sa media. Our nation is divided, but that is because we have different opinions. The facts are distorted. So today, allow me to try to unify our thoughts as a nation using three tools. One is identity. Sino ba tayo? Sino ba tayo bilang mga Pilipino? First and foremost, for example, sa akin, I'm a Christian Filipino. Brother Robin is a Muslim Filipino. So we'll go so forth and so on, but we'll talk about identity. Number two, we can debate on many things, but we shouldn't debate on principles. So let's talk about principles and the values attached on those principles. And third, let's talk about context, di ba? Napaka-importante po ng context.

So, para naiintindihan natin ang ating nakaraan, kung saan tayo ngayon, at kung saan tayo papunta. Napaka-importante na yung nakaraan na makita natin kasi napakadaling sabing never again, ending nangyari again and again. Let's start po with common vision. Ano ba gusto natin sa Pilipinas? Yung iba po, pinasimple, a safe and comfortable life. But ito po, medyo mas mahaba. Pero ito po, preamble ng ating konstitusyon. Even sa law school po, yun ang gustong-gusto ko po itong preamble kasi ang sinasabi ng mga professors namin noon na bagamat hindi ito yung source of the legal principles in the sense that kung one section of the Constitution conflicts with the other or application or law, but it is something that embodies the spirit of the aspirations of the Filipino people. So kumbaga yung why nandito sa preamble. Ano po sabi ng preamble? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this constitution. So, i-breakdown po natin to ha, para tanungin natin sa ating sarili, lalo po yung mga kabataan ngayon, na maaaring yung history ng constitution na to ay mas buhay sa amin mga martial law babies in the sense that yung context. Pero I do know that the ideals, masasabi kong mas buhay sa inyo kasi kayo mga aktivista ngayon. So, let me first connect it with Jeremiah 29:11. Sabi sa Jeremiah 29:11, during the time na hirap po ang mga Hudyo sa kanilang pinagdadaanan, sa sunod-sunod na pag-uusig, struggles, sa pag-iisip na may Diyos pa ba tayo, inabando na ba tayo, may pag-asa pa ba tayo. You know, many of the things they felt, many of our people are feeling, no? But, and I like Jeremiah because he's a prophet na kinikilala ng Hudyo, ng Kristiyano at ng Muslim. Sabi ni propetang Jeremiah, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So yung aking kaibigan parating sinasabi ha, yung hope and a future, magkasama po yon. So tingnan natin, we the sovereign people, sovereign Filipino people. Ano po ibig sabihin ng we the sovereign Filipino people? Ibig po sabihin, ang problema ng Pilipino, kailangan harapin ng mga Pilipino. Ang gobyerno ng Pilipino, kailangan ang nasusunod mga Pilipino. Hindi pwede dito na yung ibang bansa, no matter how powerful, so dun sa nagsasabing pro-US sila, pwedeng maka-impluensya pero hindi pwedeng ang Estados Unidos ang nagdedesisyon para sa atin. Sabi naman nung iba, may mga pro-China. Hindi pwedeng ang China ang nagde-decide para sa mga Pilipino. Having

0: adlaw. Oy, mapigod malang man yan ni ratong ray nga rang agahon mga katropa, no? But anyway, sa aton karon nga pag-rurat-sada, sa aton karon nga pag-ililiba. So, antes naton i-plastar, no? Rudugang karon nga pahayag, ag statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Rumasadyat akara, mga katropa. Hay, kun magkililita sanda tanan, ha? Ruraya kara nga mga senador, hay magkililita ag istorya. Kun sino gid man kapin kung magkililita kun sanda sa raya kara nga sesyon. Kasi rosisyon pata is July 26 pata, I think. Or I mean June 26. Kundi kita karon magsaga mga katropa. Kasi ro na kasi ni Die, ro aton karon nga Senado makaron. Mga katropa, kumbaga hay naka-break. Pero may una matagihapon nga ginapatigayon nga mga hearings, may una nga ginapatigayon karon nga mga nagakasari-sari karon nga mga committee hearing mga katropa. So duyon do sa bilog karon. So rumanga hangkat ni Senator Alan Peter Cayetano nga istoryahan man na naton ra. Anang hambag karon istoryahan man na naton kay Senator Win Gatchalian kon sin ugid man. Ag indi ka man na magpagamit sa raya karang nga Malacañang kasi nagapatit ana si Senator Alan Peter Cayetano nga ginakontrol itaya karang nga Malacañang Rosinado. Nga ginapamalibaran mataman nga ni it pila karon ka mga kaalyado. Ag pila karon ka mga tawag natun kara senador. Una sa ginatawag nga bag-o nga mayorya. Ruin nga ni ay medyo rumasakit kara, rumasaklap. Again, rupina kaapiktado hay ruraya kara nga mga pumuyo. Rupina kaapiktado ro mga pumuyo bangod sa raya kara nga uwa nagasinanto. Ha? Ag magulo nga sitwasyon. Pwede naton padayonon. Ro ana karon nga statement isugpo nyang naton dag mapigod no agod mabatian mahaba biray matsasang oras gid aro ana nga nga Facebook live kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano. Grabe ta naga finish hambat ang ani na hambat ibang senador kana hay vloggerist tamahan ay mora wa amana ginadaghay sa plenaryo sa floor do ana karon nga mga ginapahayag ay na amana sa Facebook. Sige, harang. Pamatian nato, no, dugang karon yung mga statement, mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Bullseye! Pagpo-post sa Facebook, paggamit ng social media, naalala nyo po nung parang pinagbabawalan or hinihigpitan ng mga OFW sa Balikbayan Box pagdala dito, grabe ang mga protesta noon, mga videos na pinadala ng ating mga kababayan. That's an example of democracy in our own hands, no? Having said that, we usually exercise democracy to our representatives, our mga bukal natin, mga kagawad sa barangay, ang ating mga kongresista, ang ating mga senador. So, sa pag-ordain ng konstitusyon na to, yan po yung ating mga ideals. So napaka-importante po na bagamat ito po yung mga libro at ito yung mga papel, may symbolism po, buhay po yung mga salita na yan, di ba? So katulad sa atin, let me address to my fellow Christians, di ba? Or actually kahit sino naman po na spiritual, di ba? May libro kayong sinusunod eh, na sinasabi niyong holy. Hindi niyo pwedeng sabihin papel lang yan or salita lang yan. Yung bawat word dyan, kahit saan mo buksan, halimbawa nakalagay love, diba? Halimbawa, bawat anuman ang word dyan, hindi lang po yan buhay. Hindi lang yan symbolic. It molds us into our identity. And yung identity po, for example, no, hindi mo pwedeng sabihin na si Juan de la Cruz ay isang Christian Filipino na mahal ang Diyos at mahal ang kapwa niya.

0: Tapos ang ginagawa niya ay lahat ay labag sa loob ng Panginoon at ang ginagawa niya ay walang iba kundi pang-aapi sa kapwa. So hindi tugma sa kanyang identity ang kanyang values at principles. So pag tinanong mo, ano ba talaga yung Juan de la Cruz? Ay, wala yan. Hindi maka-Diyos, hindi makatao. So hindi yun yung talagang akala ni Juan de la Cruz na siya. Our identity tells us a lot of things, including where we will be, who we are, what our family will look like, what our community will look like, and eventually, it will form the national identity and will declare where we're going. So pag sinabi natin, we're a Christian nation, pero number two tayo sa pinaka-corrupt, eh, hindi talaga tayo Christian nation, di ba? Pag sinabing ang ating bansa, mahal ang mahihirap, tapos hindi natin pinapagamot yung mga may sakit, hindi po natin binibigyan ng living wage, matapobre ang ating society. So pag sinabi natin we are a democratic nation, pero diktadorya ang umiiral o kung sino lang makapangyarihan ang nasusunod, then we're not a democratic nation. So let me give you a context from my point of view. So syempre nung 2022, I ran for the Senate ulit. Nag-observe lang ako. I was soul-searching, if I can call it that, no? And of course, I had my own questions, diba? Dahil, yun nga, martial law baby ako. I was very supportive of Ferdinand Marcos Sr. Panahon po namin yung I was 13 years old, 12, 13 years old, nung namatay si Senator Benigno Aquino. I did not really know who he was until he attempted to return and he was killed, no? 1984, na-elect ang aking ama bilang assemblyman ng Taguig, Pateros at Muntinlupa. That's my first pagkamulat or understanding of government. And then 1986, of course, is the EDSA Revolution. And even a day before it started, kausap na namin ang tatay ko kasi gusto nga kaming paalisin. At siya'y first time na nakita ko ang aking ama na umiiyak o lumuluha dahil he was ready to give his life kasi sabi niya, eto na yung panahon na kailangan lumabas lahat ng totoo. And as a 15-year-old teenager, I couldn't understand why someone has to give their life for truth. Kasi di ba mula sa pagkabata, basta eto tama, eto mali. Eto kasi yung malingan, eto yung totoo. So we were taught from the start that you're always rewarded if you do what is right. Pag tama, may reward. Pag mali, mapaparusahan ka or mayroon pong consequence. Diba? Kaya nga sabi nila, if you can't do the time, don't do the crime. No? But siguro yung sa murang edad, 15 years old, parang bakit nagpapaalam ang aking ama at bakit siya makukulong o bakit siya mapapatay kung ilalaban na yung totoo? Then the 4 days of EDSA unfolded. So here I am in 2022, 51 years old, naging konsehal, vice mayor, speaker of the House of Representatives, nahalal pangatlong beses sa Senado, naging Secretary of Foreign Affairs, at iniisip ko, never again, pero nandito ulit. Pero I do believe na yung kasalanan ng ama, hindi naman kasalanan ng anak. And I do believe in democracy, meaning if ang nanalo ay isang taong hindi ko namang ka-close, I have to follow what people want or who they voted for, di ba? Kasi hindi pwedeng democracy tapos yung gusto mo lang. Dictatorship yon. You have to respect the will of the people. So in 2016, nung nanalo si President Duterte, I was asked informally by someone very close to the president, o tutal hindi mo nakuha yung number 2, kunin mo na yung number 3. So sabi ko, anong number 3? Ikaw na mag-Senate President. So nung binubuo ko to, again, I believe in principles. I don't want to live my life very arbitrarily, no? So kung this is what President Duterte stood for, then dapat sundin ko yon. So Senator Lacson and Senator Tito Soto came to me. Alan, walo o siyam, magbuo ka lang ng apat, I think siyam sila, magbuo ka ng apat, 13 na tayo. Pero sa siyam, eto yung kami. And nung tinitignan ko, for example, he wanted to be chairman ng public order, which is forte naman niya. Basta isa-isa tinitignan ko at sabi ko, mukhang pag tinanggap ko to, mabuti for me. Pero baka under the gun ka agad ang ating Pangulo sa lahat ng gusto niyang gawin. And I'm not talking about Senator Lacson lang, but many. Kasi nga, ang dami ng, for example, nasabi ni Pangulong Duterte, unahin ang sweldo ng pulis at military doblehin. But there are many senators, including Senator Lacson, who said na kailangan lahat, hindi pwedeng sila lang. So there are things like that, no? Then I found out they were talking to Senator Drilon, who was the Senate President then, and kung sasama din, ibibigay yung Committee on Justice kay Senator De Lima, na alam kong gagamitin lang niya para siraan ang ating Pangulo dahil ilang taon siyang chairperson ng Human Rights Commission at ilang taon din siyang Secretary of Justice. Pero hindi naman niya kinasuhan ang dating Pangulo. So sabi ko, you know, i-offer niyo sa akin yan pero isusubo niyo ito, hindi ko po tinanggap. It was painful po because nga ako po ang kasama ng Pangulo, pinaglalaban ko at pinorma ko yung Senate majority ko to be supportive. But Senator Coco and Senator Tito said independent Senate, kailangan na walang impluwensya ang Malacanang, etc., etc. So the rest is history, but that's my first point, no? Tinanggihan ko yon on the matter of principle, hindi ko nakuha. Fast forward 2025. Nung nanalo na po sila Senator Lacson, Senator Tito, Senator Bam, Senator Kiko, etc. Kinontak ako ng isang malapit sa Pangulo, etc. At sinabi kung hindi matatanggal si Cheese, ako na lang. No, walang basbas ng Malacanang to, pero ang kausap sila Senator Tito, etc. And it happened a second time nung pinag-uusapan namin yung tungkol sa Commission on Appointments. Sinabi sa akin ni Senator Loren yun, na alam mo naman kung anong offer. Sabi ko, guys, para kung kapatid na si Cheese, marami na rin kaming beses na magkalaban, but we promise each other to pray together, consult each other, move forward each other. So naintindihan ko karamdaman nyo, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya. I can't do that, no? So, tinanggihan ko ulit. Okay. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na, ginamit na yung blue ribbon, may mga pinagtakpan sa minority, sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito'y pong... Basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo yun, ha? Wala pa atang 18 noon yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya, tapos nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But kaming dalawa meaning mag-sharing din kami. So when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na-witness ko mismo dahil sa harap ko, tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya, although he swears wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson, na kasi may sinabi Senator Lacson doon na parang hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa, or at least kay Senator Joel, yung witness na, yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, oh, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman in-elect si Senator Loren, kami tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang, no? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create the crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict, eh, no? But it took in denial for the first 2 weeks ang Malacanang, samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already pinoporma na nila yung mga contingency plans, di ba? That's why nga, nag-file ako, pero sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang, and then afterwards yung protect committee, ako at mga staff ko nag-draft noon, para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economic. Okay, pangalawa, sinasabi nila importante impeachment, and sabi na hindi namin papangako boto namin, kasi nga, we have to do it sa ebidensya. So panay ang tanong sa amin, so you will allow na lumabas yung ebidensya? Sabi niya, of course, that's part of our job. Eh, hindi namin job ay i-convict o kaya i-acquit na mag-a-act kami as prosecutors or as defense lawyers. Ang trabaho namin, mag-judge, no? And then, syempre, may magtatanong sa Blue Ribbon. Sabi namin, wala kaming specific target except yung katotohanan. Meaning, there has to be a way that the Blue Ribbon will not be used as a tool laban lang sa kalaban ng mga administrasyon, then mapagtakpan yung totoo. Of course, at that time, hindi ko pa alam yung main allegations regarding certain Malacanang personalities and going all the way to the top. Of course, marami ng yung Cabral files, yung by March ba, I think nandun na yung Marines. And then also yung Bersamin files. Basta't marami yan, no? Oh, so basically, ang message ko was, malabo namang makabuo kami, pero it's always possible. So ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson Group of Four, Gang of Four, na pagpapatakbo ng Senado, because it wasn't productive anymore. Panay 2028 lang ang issue, tapos maraming pinagtatakpan, tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. They didn't listen to me. So on May 11, we got the majority. Okay? Hindi namin alam na si Senator Soto mismo, si SP, nagpapasok ng mga NBI at mahigit na 20 ahente nakakalat na sa buong Senate. That's never happened before. They've always coordinated, stayed in one place, and then talked kung paano. Parang kay Senator Jinggoy, napakaayos. Actually, it would have been better kung pinayagan nila ako i-escort sa labas. But nakita nyo, maayos. So yung May 11, in hindsight, ha, makikita nyo na po, mga kababayan, na May 11, set up nila yon. May 13, sila naglagay ng full battle gear ng mga NBI at mapapatunayan namin, Senate premises po yon. So, ang point ko po, sila yung nanggulo na nanggulo ng nanggulo, yung 11, kakampi ang Malacanang, kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Clear na yon, hindsight, ha? Even yung walkout, nung sila nag-walkout, 12, wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum. Nung sinabi nila, gusto lang nila magtrabaho, di ba? Eh, nakita nyo naman po, hindi man lang nagbigay ng mga pangalan sila dun sa mga committee. So, paano nila sasabihin gusto nilang magtrabaho? Tapos nakita nyo, nung sinabi nila si Senator Wing ay acting Senate President, unang issuance, work from home. Nung pumasok pa rin ang mga taga-senado, ang sinabi, alas 10, umuwi na kayo. Hindi ba katawa-tawa yon? Di ba yung sasabihin sa'yo, work, let's get back to work. Tapos yung unang i-issue is to work from home. Then the next day, umuwi na kayo. 10 o'clock pa lang, pinapauwi na. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Wynn. Kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo. Kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin. By the way, no, kung nakuha ko yon earlier, kasi di ba nagsama-sama Senator Coco, Senator Tito, Senator Frank Drilon, Senator Mig Subiri. Alam niyo kasi siya sabi lang masarap maging Senate President. Yun yung reading between the line, ha. Kasi usually tens of billions ang pwede mo ipasok sa budget. Usually yan, malaking mga discretion. Bullseye!
1: Bullseye! Alright, so haturo dahil karang actually mahaba rang statement eh. So ginhamba ito ni Nana kay Senator Wynn Gatchalian, magdahan ka man na. Hindi man na magpagamit sa inyong mga kaibahan. Pero nagapanindugan si Senator Wynn Gatchalian nga ginsabat pagid na narupuna ni Senator Loren Legarda nga unconstitutional tagnauna nga statement ni Senator Loren. Ginarespeto man na namo no anang opinion, pero matibay mapag-on ro opinion it Integrated Bar of the Philippines Association it mga law school deans ag syempre ro mga dati nga Senate President. Kasi mana, mas mabugat ro andang opinion bangod sa rayang bagay hay ginistudyuhanan. So yung anang statement karon. But anyway, hugato naton da, bantayan naton. Ruin lang gidur aton karang maubray. Bantay, hugaton, kun ano rung mga susunod na kabanata, kumbaga. Alas 7:11 sa agahon na aton karon nga oras. Standby sa aton nga mga katropa, sa aton nga pagbalik. Ay aton nga check yaron dudaya karang report it aton karon nga patrol. Balikan naton doon after mangkara. Standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
10: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
12: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
13: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
12: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
15: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras na naton, alas 7.21 sa agahon. Balik sa aton pala itong tunan. Sa gihapon ako si katropang Ninyo Regine Teodosio. Good morning! Well, sa aton karangapag pangalagad, sa aton karangapag rurat sa damakaroon, good morning kay Cloyd Beltran. Good morning! Na nakatutok na ka-monitor ka aton. Good morning, Gid. Si katropang Christian Villanueva, check anay naton sa anakaroon niya natipon yung mga police report. Katropang Christian, standby. XFM. Police report. Police report. Sa mga police report, katropang Christian, go ahead.
1: Yes, katropang ninyo sa atong karang natipon, karang mga police report. Yan ni kinano sa bahay ni tatong karang Kalibo Municipal Police Station. Mm. Tapos nga ni Karahay, sangka reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Ruging pa-record kira. Iya kara sa aton nga Kalibo PNP. Kagusin nga ni karang madang alas 10:30 kara kabi'i. Nakabaton, no? Ita daya karang report. Pero aton kara kapulisan, maghalin kira sa daya karang sangka concerned citizen. Nga mayon na karang ina-inform nga mayon na karang sangka vehicle accident nga nagtuhaw sa bahay ni Tato Karang Osmeña Avenue, nasakupan ni Tato Karang Barangay Limbo Norte, sa daya karang magapit, no, sa arko-arko nga katropa nga ninyo. So, involbado karari karang sangka motorsiklo ag sangka kotse. So, nag-responder at nga katapo ita kapulisan sa area ag kung sige ni Karon, ay riya karang mga katapo nato ni ita kapulisan nag-control yagi no isigit at daya karang traffic ag nagkandak no it investigation or daya karang partial investigation. So, daya ka, nakaya ka nang maimbolbado ay unang gihapon sa nakarang original na posisyon ag nagagawa tangani ka na riya karang asang kakotsing na katropang ninyo ay ginakondra, no, ginadriveban no kumpleto matangani mo ra it daya karang ORCR ay kama naman non-professional, no, driver's license ag one ka na nagpa-kwanraan na karang pangagan hindi ay mo isang kababayi, no, kakatropang ninyo. So, Raya, ay mo rin residente at barangay Huyahuyaw sa Panokaret Numan siya, ag kung sinan ikaw rin ay makunta ka rin na magaliko or nag-U-turn, no, katropang ninyo sa Dekarang Adaganhon, ag kung sinan ikaw rin ay gulpig amang imora, no, nga nag-kwan, nag-sinunggaban, no, Dekarang motorsiklo, no, nga blue at black na nga click nga Honda, no, katropang ninyo, agariya ka nga driver no may lisensya matangani nga non-proof man and then no aga sangka 27 anyos nga yayaki no katropang ninyo agi mo residente sitio Kabkaban Baray Kalisa sa Banua Kara Itabalete sa investigation nagagawa nga
0: tagasin taga Kabkaban
1: Kabkaban
0: pilang dagon
1: 27 anyos no katropang aki
0: may no, may blatter ka is it pakisend abe
1: ay ginasend ko kontakin mo anyway pag after report na to
0: oh, sige pero sige
1: white pangagan
0: ina what pangagan una okay
1: sa nagpa-broadcast ita na karang pangagan kundi edad yamang no aganda karang residente ay kasi kung kilala mo ta siguro
0: nani kay ganang pangutan na ta ay taga Kabkaban Kaliso.
1: Mm-mm. Ay maghalin tayo na Buon Norte pag atong banwa karat bangar ya karang motorsiklo may kada sigunta ani no agar ya karang rider no ay may mga kwan man may mga kumpleto man no may mga helmet man ag kumbaga gear no nga nasuksok ay da kato tangani iya ta sa pihak nga lane dire ya karang kotse kumbaga iya ta mo sa nakarang position na ta kang sunggaban imo kra no indi kitaya kara nga motorsiklo kara katropang ninyo. So, naka na kang contract injury, kaya ka nga driver, ito yung motorsiklo, aging nag-respond din si Gita Ratong Karat, katapo at MDR, ano mo kalibo, no, aging tawaan ni Karat First Aid, hindala sa itong karang hospital, no, ag ako sa ni Karon, nag-refuse na tayo mo nga mag-pa-admit, no, ag ako sa ni Karon, may ka ng motorsiklo, hindi yagi sa itong karang kalibungan sa police station, para sa documentation, ag sa proper, nga disposition kara, agre ka na kotse, no, ay naga, kung sige na nakaangkon man it damage na, no, sa nakarang waga, karang portion or driver seat, no, or driver nga pertahan, no, katropang ninyo. Aga, kung sige ni Karon, haiging check man, no, itatong karang PDR mo kalibo, raya karang driver, ita kung sige ni Karon, ay kumbaga haywa man dahil ka nga na kaangkon man o wag na kaangkon man ito ya karang tawag nga lastro yung check ang gitmo kung banog ang gitmo na karang na angkon no sa kagawasan pero no kay makarang adlaw kar hay iya man sa nakarang mga pangatubang sa aton karang kalibo mo sa Outlaw Station o ano kara anda karang latest kara ng kasugtanan kara katropa nga ninyo anyway sa aton pagkikarang dugang pagin nga mga report yaman ani kita no sa daya karang i-check man nato no iyabi kita sa aton karang pihak aming komunikasyon no abi di kara hay daya karang tatlo ka makatawo karong ninahan matapos gani nga magsunggaban diya karang motorsiklo ag sakyan man sa aton karang Banwa Karet Batad sa particularly sa Sitio Himbis sa barangay Lalab agya ko singani karon diya karang biktima pero karang residente man ite karang barangay Bayang nakang kontra diya karang rider ita nina no sa diya karang ulo medyo madagum-dagum ang nila na karang naangkon ag mabu karang gas-gas sa kagawasan ninahan man layo na nakarang mga pasahero matapos makangkong matina no sa nakarang abaga, tuhod, alima, ag naghagok itang nga nila. Nakarang ulo, dahil medyo bubantayan, no? It, basta sa uro, tama nga rahay, need kita karang mga pagkatutukan, no? Katropang ninyo. Sige na nag-respond nila itong MDR mo batan, and then gintawan man it first aid, kaya karang mga biktima, agindaga, no? Sa aton kara, nga magapit nga hospital. Ag sa aton nanay kara, no? Nga, initial anay nga report diya ka nga panimbay ka sa Marangin Navitas no kuhan kita tupok kita diya ka nga sunog sa Purok Uno no mismo kung sa bando ka nga bihi ka nga adlaw agroya ka nga bagay pinapanagiyahan at Fernandez family ag ba na alas 8 ka nga bihi nag-umpisa ka nga sunog ag himo no, sa mixed materials ay dahil na ka nga dahilanan ng mga dasig ng paggapta no it kagayo sige nang responder atong ka nga BFP no man siya aga kama naman do atong karang si pagpoblasyon kalibo no ag afkag ag numan sa PNP's lugar para itap na ondoreya karang sunog aga padayon per investigasyon kare ato karang BFP numan siya kung ano gid man no kadahilanan no ite karang nasambitan kara nga sunog kara katropang ni pero anyway ako gabus kita sa oras no do yari ko mahatod kara nga mga police report sa ato karang pagsecure plan ng mga police station sa ato karang provincial takulan report pagani sa kalibo PNP ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo
2: XFM Police Report Police Report Bullseye Bullseye Good morning Bullseye.
0: Thank you kay Katropang Christian Villanueva sana karon nga mga natipon nga report police report sana karon nga area nagatod yaton sa oras alas 7:29 na sa aga ay karang portion ag police report ay ginahatod katon mga katropa it ay karang Vision X Plus of gel capsule kung gusto ninyo it food supplement para sa inyong karon yung mata ay mag Vision X Plus of gel capsule na kamura yarahay melutin plus beta carotene plus vitamin E zeaxanthin herbal eye care solution para sa protection sa mata isa sukan o pagpanakit it mata sa paggamit it mga screens or sound binabuligan yung protection na ng mga long term vision issues. Give your eyes the protection they deserve. The success starts with seeing things clearly. Vision X Plus Softgel Capsule. Raira produkto iti Yesto Health Incorporated. Mabakay sa mga magapit ng butika sa inyo karon nga lugar. Kugabo sa gang-aang nakita sa oras sa aton karang pagpangalagad makaroon nga adlaw itay karang nga Domingo. Hunyo 7, 2021. Standby ka mo sa masunod niya pagpangalagad. It eksperto legal with katropang Mariani Tolentino ag attorney Darren May Esto Stokes. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang Cipro Kit Palmon sa patrol katropang Christian Villanueva. Sa supervision it amon yung station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon karon general manager katropang Sir Edwin Garay. Sangangan man, itamon karon niya Chief Executive Officer Dr. Milito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Tirosyo nga nag-aiwan ang nagahambag kinyo. Ayad-ayad niya agahon and God bless us all. Rairo XFM, 96.5 kalibo, ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM
4: mga katropa, exciting dito!

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
9: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalidated sa akong sa Sister Pain.
9: Nasigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
4: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga katropa Philippines, Southern Time, alas 7:39 na sa agahon.
1: Eksperto Legal, reyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayot aglaygay sa mga katropa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong itkada isaga. Mga katropa, Hayrar, Eksperto Legal, sa XFM 96.5 Kalibo, reyong klinika legal sa kahanginan.

0: Tertulika.
1: May adad nga gaon Luzon, Visayas, Mindanao, may adad nga adlaw Filipinos, all over the world. So good morning sa the setting akbanwahanan halin sa eastern at western side of Binche Tatlan. Kuma naman sa kabilugan niya 327 yung mga kabarangay sa bilog nga Welcome na sa ating programang Eksperto Legal. Magkaroon niya adlaw kita yung Domingo, Hunyo, Asyete, 2026. Ag inyo pa yung makibahan, ako si katropang Marian Tolinti. Uy mga katropa, happy first Sunday of the month. First Sunday, pero ika-seventh day yung anak kita, itrekar niya bugan it. Grabe't tasig. Pero pagtaliwan, itrekar niya bugan dahil siguro sa kabuabot mga nagkatabo sa aton karo niya pungsod Pilipinas and all over the world. So iba niyo man ako mga katropa, sulit isang oras na ito niya pagpangalagad, makaroon niya agahon para sa ito niya programa.
0: Experto Liga!
1: Basta kita tapos otso ay medyang mag-ail. And of course, nakalive man kita sa ito niya Facebook page, Sir Axofam 96.5 Kalibo. Agro Axofam Kalibo 96.5 ang katropa mo. So pwedeng-pwede ka muna ka-comment, makapa-shoutout. Sa naman yung mga katropang nakatutok sa andakar niya Axofam Radio Mobile App, especially sa ito yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Sunday, gita na kinyo mga katropang. At sa naman yung mga radio listeners, pwedeng-pwede ka mo makapaabot man. Itin niyo kami sa pagtamiyaw sa ito yung hotline number, sir, 998-591-5186. And of course, mga katropa, kung may inyo kanyang mapangutana, concerns, may kangtaan sa ito yung tupik o makanya agahon, pwedeng-pwede niya gidraw niya i-comment sa aton karnyo Facebook Live. And don't forget to follow gita ng mga katropa, especially sa aton karnyo mga avid viewers nga always gita na karnyo nakatutok, nagapamati, and of course, nag-comment, nag-like, nag-share, and yawa pag-ihapon, naka-follow sa aton karnyo page, ay paki-check gid mga katropa. Updated pagid ka mo sa aton karnyo mga programa. And of course, news posting sa aton karnyo Axofam Kat. Good morning! Happy, happy weekend man sa itong mga katropa runa, ha? Nga, temprano pa. Nagbaka-baka sa ako niya pagtrinabaho, ginakalitan, rumanami ko niya panyimpuhon. At syempre mga katropa, bungan at Hunyo, so gina-expect kita sa itong kanya pungsod Pilipinas. Nga magiging mauganon man dahil mga masunod karang mga dinomingo. Kung mainit, nagareklamo. Kung maugan, nagareklamo. Siin ba kita karamaluga? But anyway, ay kaparte o tataton ron nga panyampuhon weather ya sa aton kornya pungsod Pilipinas. And sa aton mga katropa, ang ating pararno pa ang nagbangon no, para magbiyahe. Ay, magdahan, gita na ka mo. And of course, sa mga kakatuog pa about enjoy your rest day. Enjoy do ulihing adlaw nga uwa kamot klase para sa aton kornya mga inunga. Especially rin mga naga-eskwela sa rekar niya public schools. Kasi tomorrow mga katropa is back to school na. Sana all. Grabe no, kadasig at ana. Roaton karon niya pag bubakasyon. And iyaw matana kita sa opening of classes. And sa tumani mga katropa runa, nga bang bugtaw. Uy, good morning. Happy Sunday. Sa mga katropa nato niya nag-kukapi-kapi, nag-pupamahawa. At sa iba nga nagpaligos para nga ni magpahaumon sa andakar niya pagsimba. Uy, magdahan mga katropa, magdahat payong, and stay hydrated. And of course, later on mga katropa, makaibahan man natong roaton kar niya legal experts, attorney Darren May Astostos, all the way from the USA para nga ni i-explicar. Tawagan kita enlightenment sa aton karon niya pag-uistoryahan makaroon nga agamon. Speaking of which mga katropa, ro aton kanya pag talakayon, hayro pilaw man ka mga layi o kon yes aton kanya pungsod Pilipinas.

ba mga katropa nag-existar iya nga makabuligid katon para ipakigbattle atong kinamatarong, and of course depends sa hano atong mga kaugalingon. And last week dangit niya first week of June mga katropa, kabo-abo ro na tabo sa aton karnya national level. Tanan kita may mga pangutana, tanan kita naguguluhan, nagwa kita kasayt kung sin oro aton karnya pagapatihan. So today mga katropa, sa bulig ni Attorney Darren May Esto Stokes, raton karnya pag-uistoryahan niya tupiko hay may kang tanan sa quorum. So haro na, tag-quorum nga, grabe ta, mainit, arang ginistoryahan mga katropa, gabigon sa aton niya national level, especially sa aton karnya Senado. Nagpatiganit quorum aga ginaligar nakabaylo itra karon nga liderato. Nagbaylo ba mga katropa, dating minority makaron is naging majority. Syempre ro kay Tano Black kay hindi man magpasugot or wa na dagina honor dia karon nya natabo nga quorum. But of course according mata sa aton karnya Malacañang Palace mga katropa, is ro ada karnya ginakilaga is record nya Gatchalian Black sa ginhiwat karon nga quorum. So through the help of Attorney Darren May Esto Stokes, kaya na kita karon nga tawuan it kaklarohan, tawuan it enlightenment. Kung ano baga rugay tawag karon nga quorum, aga ano ro ana karon nga papel pag-abot sa aton karon nga Senado and of course Kamara de Representantes. By the way, good morning kaya pang Josephine Valencia. Happy happy listening kita na Kimo about from Banga kita. Thank you so much and happy Sunday. And of course kaya pang RV Chris Casares. Good morning man, happy happy listening. So medyo pasensya ka mga katropa ako, hindi ko masyado mabuka ro akong card. Mapasikon mahambal kamo mat medyo limited. Kasi miskin ako alone sa akong card niya kaugalingon, hindi ko ginman imaw mga nga. Sort of na luck joke. Wow. But anyway, masakit yan bin mga maid mga katropa. Pero at least baga, able to talk matagi hapon kita. Inunahan ko malaman ka mo bago pa ka mo magpuna. Magpunamit mga katropa. Katon mismo maghalinor mga bagay-bagay nga. Anyway, speaking mga katropa, itaton ka niya pag-uistoryahan. Ito ko nga ni, diba ga, last week, hay naging mainit. Halos saan ka niya balitaan dahil ang mga katropa pero sugod. Ay, last week, abi, ayro ginakilayo at atan ka niya Malacanya. Yes, ro kampo ni Senator Win Gatchalian. So, i-explicar man na ng mga katropa kung hamana ka ang con quorum sa 12 ka mga senador. Di ka rayat asanda nagkagulo mga katropa sa 12. Eh di ba ro, ginatawag ganing majority is 13. Kasi 24 daton turn yung mga senador. Pero, wala pa nga ni gahapon nagpakita sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos rugin pagwa ang warrant of arrest si daton karnya International Criminal Court. While si Senator Jinggoy Estrada is presente man nga nakakulong sa kaso na nagkaroon sa Sandigang Bayan. Sa piyak mga katrapay pag-boycott at grupo nga ginadumagahan or ginapangunahan gidbaga ni Recornya Senate President Alan Peter Cayetano, ay nakabilog it quorum ro 12 ka mga senador ko Miyerkules. Kung sa sinya ay nagresulta raya sa pagkailiher, haro na pagkailiher kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore. Pagtagana it mga bagong leader or chairman it mga komite nga ra mga katropa. E kumadumduman naton before day nga ra natabo mga katropa is pilang adlaw man nga nag-absent or uwa nagpakita sa mga sesyon sa aton karon nga Cayetano Black. That's why nabilog ra karon nga pagpatigayan it quorum. Exact mga katropa is tatlong beses nga or pangatlong sunod nga adlaw nga wa nagtambong sa plenary session ro majority block ni Cayetano. But surprisingly mga katropa is nagtambong mat-ana si Senator Francis Chis Escudero. Nga
ating kaibahan sa grupo ni Cayetano aga nakaibahan imaw it 11 ka masinador sa minority block agud makabilog sanda karon ikorum. It is 11 plus 1 is 12. Sa kampo ni Gatchalian mga katropa ro quorum nga 12 ay nakabase man sa numero it mga senador nga legal nga magagampan sa anda karon nya mga trabaho ano bang obligasyon so suno kanda raya ay anggid sa desisyon it Korte Suprema nga nagapahayag nga bastante ro majority it mga available nga miyembro para sa raya karon nga quorum. Patuman na daro koro mga katropa nga 12 matapos ma-aresto si Senator Jinggo Estrada kaangot ang kasong planter. Aguman nga magtago. So, syempre, no show gihapon, wag gihapon makita. Direkar niya Senator Ronald Bato de la Rosa nga may warrant of arrest from the ICC. So, ginmit lang man, ikatsalyan mga katropa para natabo sa sesyon ko May 5, 2015. Kung sa CN Rokorum, higin basi gamang sa 17 or 17 ka mga available senator, pangod may mga una sa ibang nasyon ag may nakakalong nga hindi makatambong personally. So after the session mga katropa, ginpahayagit bagong majority block, hara bag-o which is ay Senator Sherwin Gatchalian niya block one. Nga hindi dapat ma-paralyze Rosinado bangod sa mga alitan sa sugod ka. Dapat yung mga katropa kay may mga personal problems matasang there are personal conflicts sa kada isa yan. Ay dapat hindi ma-hamper danda karon niya trabaho or danda karon niya pagtaot serbisyo sa mga pumuguyo. Diba ga? Pero yung ginatawag mga katropa nga isiparar ni mo rin imong problema personal pag-abot ni mo sa imo karon nga trabaho. Siyempre public service ka dapat ginauna ni mo kamaliran it kaabuan more than sa imo karon nga kaugalingon. Oy, good morning ha, kaya pang Wowie season. Happy listening gid ana kimo. And sa iba pagid nato nya nakatutok man sa nakar nyo mga radio and XFM radio mobile app. So karon na yung mga katropa no. So sa pagsugong man ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magpagbotohan kung pagabatunan o motion ni Senator Dante Marcoleta nga talagkayan o pag-amyenda sa rules it Senado sa plenary. Good pasugtan nga ni Roma Senador nga magtambong ba sa session via online. Kay nagtindog mataas si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Ag di karangani is naghinyo imaw it quorum call. Naging rason agod nga ipaiway ano na tong dan nga diskusyon. So, di karon mga katropa ma-fold o pangutanan naton. Ano nga ano gidman baga? So, importansya it quorum sa trabaho it aton karon nya mga mamalidha. Para kita ra affirm karon nya pangutana. Ano gid akiro quorum nga ra? Hamat gasilina ngagsanda. Hamat hindi pagbatunon, hamat hindi pag-i-honor, ag haman o makalakan niyang is gina-honor matanaw or gina-kilaga. Suro ko aro mga katropa, hayro bastante nga numero it mga present. Aron na tag mga present, tag nagpakita, nag-attend, nagtambong sa sesyon nga mga mamalita o mga senador to be particular. Pwede ba sa Senado or sa aton karon nga House of Representatives. Masobra sa katunga dapat itnumero it mga mamalida ruuna sa plenaryo agod makabilog it quorum ag maging legal o kun valid ro ano man nya pag talakayon o kun anda karon nya pag aprobahan. Ugaling ro problema mga katropa hay may kanya-kanya sanda karon nya ginapanindugan. That's why may hindi gihapon sanda karon nya pagkakaintindi. Ang nagkakaguloro aton karon nya Senado agro mga tawo is uwa kasayod ko sinuro anda karon nya pagapatihan. Agro mga abogado kanya-kanya man stand mga katropa. So later on na iga explicar ka aton ro ni Attorney Darren May Estoscopes. Para mas maintindihan naton mga katropa aga mabahura nga bulig para mahayagan kita.
diba? Ro enlightenment gid ana sa nagakatabo sa aton karnya pungsod Pilipinas. Kasi kalisod-lisod gid a kapin pa kung uwa ikaw baga nakasunod sa rakaw niya mga hitabo, diba ga? Kamat nagiging outdated ka pa sa katasig-dasig, kabuabo it mga nagakatabo sa aton karon niya pungsod mga katropa. Baka may gadagan pero nahapo kat imot gagas sa aton karon niya mga opisyal it gobyerno. Naturingan sanda nga opisyal para kunta magpatuman it kamalayan, magpatuman it mga laying nga makabulig para sa kaumwaran, makabulig sa aton karnya pamuguyo o galing kitatana nga mga ordinaryong pumuyo ro nagaintindi sa anda karon niya sitwasyon. Karon anda ro malisod makaron nga panyempuho naton niya ra. Kasi santa mismo sa sugod yung sinado mga katropa uwa nagahilisugot. Pudlay abi na apektuhan ro trabaho. Diba ya? Wala na kutat problema ro na itanan kita may kanya-kanya matanang issue. Pero pagkabot dapat sa trabaho, trabaho kita. Maghugag ka, gampaniro imo kanya obligasyon. Imong sinumpaan hamant nagdagagan ka sa pwesto. Diba ya? At sigara pang Tristan White Gulay, good morning. Happy up listening. Happy, happy Sunday, gid anak Kimo. And oras sa mga katropa, alas 7.55 na sa gahon. So standby, tuto ka mga hindi gid anak ang magbuhi mga katropa. I-explain gid anak katon ron ni Attorney Darren May Estes-Tos. At kung may mga pangutana ka mo, ay pwedeng-pwede nyo gid ron niya i-comment sa aton kanyang Facebook Live or i-text sa aton kanyang hotline number 0998-591-5186. Para nga ni maipabot naton ka na rin yung kanyang mga pangutana ag matawan it sabat, matawan it kaklaruhan, maghalin sa aton karon nga legal expert. So palitin niya rin yung mga katropa sa kita at alas 8:30 mag-aililiba magkaroon nga aga. Speaking, kung bago ka mong bugtaw mga katropa, ag wa pa ka mo nakabangon. Naging una niyo't agagiro cellphone ay buhii anay ron. Unahon ninyo ro inyo kanyang mga uyahon na abaw gitang mga katropa. Dapat maghilamos ka mo gamit ro aton kanya clear skin herbal soap para maging presentable ro aton karon niya mga uyahon mga katropa sa pag-atubang naton sa adlaw-adlaw sa mga tao ay syempre sa aton karon niya mga hilimoon. Diba? Para hindi man mahalata ang wakit at kwarta mga katropa basta ikaw is presentable. Dapat naka-clear skin gid ana ka mga katropa para ma-achieve naton ro healthy and glowing skin. Diba? Ito importante ro kutis mayaman kahit bukon it abo ro sugod it aton karon nya mga kahita. Kasi ro clear skin mga katropa is made of herbal and may ana karon nga glutathione and kojic acid. So perfect gid ana imo sa skin it aton yung mga katropa. Kapin pa ha sa mga manograduate ag syempre may iba pa karang mga schools nga wa pa nakapatigayan anda kanya graduation about dapat ay healthy looking gid ana rin inyo kanya mga skin mga katropa. Ag mag-invest ka mo sa sabon nga manami ag makabuli gid ana sa inyo kanya mga panit especially sa aton yung mga teens runa ay medyo sensitive dahil di karero puberty stage yung ginatawag. Para inyo kanya ginagamit mga katropa is herbal soap para mild lang mawag manami sa aton karon yung mga panit. Dahil the clear skin mga katropa, ginalimpyuhan at ginaduga karar impurity sa atong kagawasan. Ginabuligan o panit nga papution at panamion rin inyo kanya skin tone. And of course, ginabuligan ginaanaw niyo ma-achieve ro healthy and ever glowing nga panit. Basit ana sa aton kanya clear skin herbals. Ang mga katropa is available sa aton mga butika nationwide. Pwede man yung ma-order through Shopee at TikTok. Sa anong pagkilawag ninyo, mag-add to cart na kamo mga katropa. At sige na pang Angelina Tabuana. Good morning. Happy happy watching kita na kino. And thank you so much ito sa imo kanya pag-comment sa programang expected. Oras sa mga katropa, alas 7.58 na sa agahon. So standby, tuto ka mo sa takarnya pagbalik hinga buton tagong rolinyada ni Attorney Darren May Estes-Tos. Makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Tinanong namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or pass.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: Sa uman, may daid nga agahon katong tanan. Happy Sunday, everyone. So, balik kita sa tunya pagpangalaga di programang Eksperto Legal. At sa gihapon, ako yung mga kaibahan. Ako si Katropang Marian Tulin. Ay, mga katropa, sa pagkita't alas 8:30, mag-iliba makanya gahon.
1: Eksperto Legal.
0: So, kalitan ni Minoro, aton karnabilin niya. Ito nga sa oras pa, mga katropa, para magtutok, magpamati, maliwanagan, maglaruhan sa ginatawag karon nga quorum. Pinaagi ron sa pagpaathag ni Attorney Darren Mayasa Stokes ro aton kanya legal expert. And padayon gihapon kitang naka-live ha, so pwede gihapon kang maka-comment mga katropa sa aton kanya Facebook Live through our Facebook page. And nagapabilin man niya bukas ro aton kanya hotline number 0998-591-518.